0: awon ya oba tumi ye emma yi timi e ka asemi nya ahobrase ne yakukuduro papa no wa kukuduro ne nya ahantan yakukuduro
1: so so ma honya ha wa na me
0: go for lines no so amode ahobrase company fu ani mo bre won ho ase na odi ahobrase ekwa ka won semu ni nyina kire mo si no aha na me pese ye ni me
1: aware fu bi yakupani
0: ye ni ahemfu bi yani abusiya
1: mba ne kan samwa yentie
0: e mane kan sabwasi mose tie ni wade asam ne yeden ekwa urade anum papa afutuo bi na yerede mo ahimachi tie fa kwa dwendwin mu
1: wanka se ma asam de mo fampa ba bi ntra
0: tie fa kwa dwendwin mu nana e mane kasem bi oyire kasem bi ahimunachi tie na fa yeden fa kwa dwendwin mu mose tie de kwa dwendwin mu na de kwa ma urade oko epe na urade se e ma na sam ne yeden etre
1: nka nyankopon so nka so wo me ma mi nti
0: sister ma wasam no anya den entre anya manso sam bia anya ntokwa sam bia anya kutia sam bia papa oba bi so fre na kuna hima na ti se wani ni din komo a ensam o eba no nti akanfo nguma ne se ohwe ne de eba na ni so so afa o share to you for one na wa pia bonti
1: abazo ya fa kan fo nguma bra mi hwe na mi ginga bi why
0: e ma ye nipa bi a om na tifi om de o mani hwade yiye pa o hwade na na wa yi nani ne ye kwoso no nti mesre mesre yampani fo se sabusia pani bibi kwoso wa busia no na se oba bi sore na se oba na se wonu odi hu nkoma papa ya ti apa obi nso abusia pani bi nso aje obi majwa pade nyina kenten so obi wofa ase bi aje obi majwa pade kenten so
1: meba 0544449450576223324
0: papa okunafo ano kaka ye pe ho ne ye bekere na sese wumfira abusia yi mu ese ye ajwapade nti wasi tie ma na asem no
1: ne ma na asem ne
0: ti abusia pani ti okunafo na asem no na na tie mo brofo na asem no na ne awomoka no etene na bebo aye nso
1: e ba cho obi wo ahoma no so asumjo asumjo
2: nka ma ko kun kana pa do
1: ah prof
2: abazo
1: na edesan yo
2: na ma do me we na mo so we
1: ah ogusu shira yen pa
2: ba cho yet na mi asse ese de bodie ya beki na no afrika from boy na tima o corrigation for the elimination of such agency in the
1: one e poi ni jaji wa ha
2: no no no anko be you are from coach where the third drop from coach me am the heat you are so tiase
1: eh so woo ya ko e
2: ano pai e beda e ho na se se wada banko mu ya se postman for as on fine kwa su jo fine kwa su
1: amen
2: papa ni am kache kwa yibe e ba e agwango fu bre nti na oki nyami ko yo nkonko bi and station ya guli o mti pa do mandin sulia omo fa kwa yimi to jam ni eju e mfa ni ago
1: wow
2: that's why I say akwenye no munya nti e na ba ye nya akwenye ba no ya share listeners on ti ago fm so
1: mo
2: ko swa in chief station o do banko kwa na station ba ko pe apart from go fm one station ye kenya mi sem ye mfa nya abo som sem e di e station ba pa thank you na mo kon ka me di omo ma ho di na mo fa afutu sem kwa ni sem fa ma na binu no musu no kama bra ko bina su e de bra e binu su e su mka kra kra no mi sha obiti me de asa mi ko mi chia sila kole sina na mi chia obini ma di chemi se sila ko pesa obajanya mo mo ni ko na pinti ti na fa ngombe kama pa ni ngombe ti
1: na me nka ho papa papa so very asumjo
3: asumjo nka ho micro kro dana
1: da ya woda no me ya se me recognize me sorry ya pena be ka yo mfa cho fa sa me why cause
3: ano pay ni ma bi bi afre me wo bra moye program o ka se nyina na ni hu se ni radio no so da mo station
1: this
3: na sa se ma maka no aka na kuma se fa ne ho
1: e da nyame ase
3: asoro wo kwen bi so na ni papa se ye ka ne hye nti no ma se no aka nya ne se ese se wo koso na osori
1: amen
3: me de fa me ma me ana me nua ba esra ho Sa mame we bibi

webusia for ya mwibia kwa ba e de ba pensan company limited so edume kwa e wo gana ha wakofa edru nwa so e de abedwa so a edru no e ye nwa de akese edru ni din ne cement vital herbal mixture and capsule edru na ne mra na de agan no udnam na ti agan a edru yi e na mebe kanfo de amagana ni bia na se bibi ni bia se obenya bie na won so anonom na etumi aboa no sa ebro won aso aye ka ho asemi cement vital herbal mixture ene ne capsules no e ye dru aye aduma won tini mu ebro yi uyo bia sabi o me masem e da pom tim keja be man ntimi man mu so kra be man ntimi mpeja no ho uyo be ma sabi woni o be siam na se sia no waje mu a won so ebro yi ye kanfo de ama ebro yi ye dru a ebe boa ma won tini na tini aso re jina so ebe mambo je die fusa ni wo bema ni mama bema na tinya sore gina so ye na wetin abo aduma ni ama o ma o piafo obi bia sabi oni atenka so yo ba so ye bema wo hia edro cement vital herbal mixture and capsules anem na ni di agan ni bi kona koto bi nom watenka ayira na te kokra kona koto bi ni bi na nom na bo hu sabi edro no esi ye aduma sifa afen wo ye ni to nche sabi obi wo honuma kichi kom owo how park ese pa so yo ba na wo kom fichire na se wo menses na ma e be ya e dru e be bwa wo e ye cement vital herbal mixture kona ko to e dru ni binom be ma wo kichi ko no bi bia e kama de ama wo afi so wo te yaw e wo kichi ko mu a e dru e be bwa wo e ye cement vital herbal mixture and capsule afi so obi wo honuma sabi wo akoja ne nan no na mo je die chire we are ba now to sa the bia hu moja no tie mi ye pa se moja no ye gon bright red we no ka se bright red a en na se do we beti mabo ama moja ni nyina to atwa e de ama okra afi so obi so a sebi ne to ase twetwe no we ni kan se sciatica wo sciatica e de beti mabo a ama ya wo ni twetwe na e wo ni nyina e tina ti akokra no e ye agan cement vital herbal mixture and capsules eduro no eye aduma won tini mu na enyane nwo bi weduro we mu a eboa pa ah ye fe no nitric oxide say nitric oxide no unya eba oni pedua ma enti bi emu asi enti na kantare eba bebiem eba be hu ntini mu ama ntini mu etuma da wo modu etuma de efusa ne osisi e na ye ye won neurotransmitters a sonifri adwen no ho e na eba ah eno na se obi tin yawa na se ko pains bi mu a na sa neurotransmitter no etimi aba beboa ama pain na se yawo no etimi akopom ebre e wo nyane nwo bi wo mu a etimi release neurotransmitter ye fe no endorphin na sa endorphin ne ba se usisi e na yawo ja yawo na wo te no e wo usisi mu no ebre e ba be stop ni nyina yisu dopamine na be yi yawo ni nyina firi wo ko e de ama wo enti so sisi yo ya ebre wo so onum e ya gan cement vital herbal mixture and capsules ebre age award genim de ye ka ho asem no 2022 best waste pain product of the year 2023 ebre age award e fa sisi ya de ho 2024 ye sa hwe ni mu sa afie de anyu nyina so ye be sa age award no wo ye bema na wo pese unyina so no gina so keme wa bla wo be mema duro sima kakra bi echi a fere number no a egu screen na se no o fere number na ye be no be kasa kama ni a cho se do be sia no me duro no na emi na etimi aboa ama bi bia ye kama ma o afa so ba bia be ne bia to no ye di egu screen so no mem ti ni ye pa se wo kuma se ene ne pattern wo store wo pe so o to be to a ba bia ye di kan e PFA pharmacy New Road Junction wana PFA pharmacy wo o store kese a obi nya bi bia tu wo no akwa akoton afi Colinac ewo Ashtown oni Dani Herba obi nya wa Ashtown ko ho Fredmens eso okay wo onso be ma obi ato afi so Sambora ewo Kadetia Grade 3 ne opposite pe ebo ewo ebo a e ba be bua eyi sa wo hawo nyina fi wa akwa ma o enti pe bi a chiri kwan to agan a e tese ejan no pe bi to na enko tote e ma na so nya wa ho den pepepe e da ma

0: abusi yenko na yene Haji Adagomba eni enkomo nafe eno achi yemeto adwuma die ne so e ma osese ya yeba abeto aso amam
1: for na ye mom akwa ba emra aye ma meda gomba mre time with ma meda gomba aye enkomo shishia aye apomudin ewumwo ya okontia ma meda gomba wodada hiada heba center no e de asoma me enenne e mene aye atiefo eba abeche na nenu ye won kwada ne so ye won kwada ne so aye de hiada aye ointment no e ma bi ne kan wo ma duro die eti mi nkwada pa ai ampa eye nkwada duro wo de wo de a eboa no nkwada ne de no wo bi so se ono so kwadwuma ba ho ye ne mere se de na wo dware no de bi sira otimi da pa wo se de eye obi a edi ho adanse de efa na ene enkwada no se wo hu se de beda no aye no ye de bibri na ye de enamu na se akwada no subeti benya na pomudene afiri eye ma meda gomba de hiada ointment honti enende o si ehwe ekwa oba tan obefa so adane dane eye edru no ade ama eye obofra no na bibia akonkan na diwo ni se so onye mwa na akowo a na toto ho no mwa metufu so beto ma meda gomba dru ni bia dai aka ho fine sense akwada no owo no anu owo no anu na bi ya de man no mu jare no na ni bi man no na ni bi man no bo mu se ona ni bi man no no na e ma mama ni nyina ifiri akoda no ho na e ma koda no hutwa mesin ansen me wo ye se mi ameka se mbadan to magum na obuka se eja so ba no abushan fo na ehwe no eja me de kufituku ni mi asemka no mso me bokwala na num ye se bi se bokwala na num ye ye ya mama ni free num se de be ya no mo mo ka si na me ko tuluka apatasi na me famra na mo de ye bi be fra la mu bi se no mo de bokwala na num na se ko jom ko todo ni ye vite si ni vae no o mo de bokwala na kwala na tafre ye si ye lu adia dia ye me o mo de bokwala no akwala ni e filite si no o fini lo kanu misi pui pui ma wo na je se asem ni ntwamu an se se de o me ye so mo de ye ai ai bokore no mu no me anti aban because akware ne ho me akoro no da so ni mu na me ka che my wife se adwa na se na me de minim se ma me da go baduro ye de ye makoda no ene beti mi aboa no na o se se ono de eja ne ma me muni abusu atete de ne no me me hwe mo me de o me ye ye na mka che ne se me na me wawo se be ti de me me ka no na o ka su mi ti afi ma me da gumba du no de se o ye ne se o de bakore no mu a me de na ye ma me ne minim no me hwe mo me ye o mo de na anye yi no a me ye ne ye yi no na me ka mfa ma wi de bi o jole kwa no ne be ni no mu a na nsa na asu ni bi onye fodi de se ko na oso na na me pa cho wasa no kaka duru suo bento amienu oso ne so wan watin kuna e datum na de asa no na me de no de ko ba ne se ye de so akoda no afena amaman ne benu na fa maman no abetai ni minimum eti de me wa fie so de se wura nanu mu a bo to se maman no je be mo de wura nu mu ati o che maman ifia kole ni mu ankasa ema akwada no amaman no unti esa na oni bigu na ebi e firi eti no bo se oda ho a na abetai na num na ne hunu aha ti sha na mo ni kona bo afo twene kakran sa bo se kwada wa de wa he firi woni no ya e fashion me efa na je na mu no amaman no fa na je na je na mu ne kono na ebi mpokro efa na num betai na ayi ne minimum e ba sa ho me kwa ye yi na oba ta no se wo na wo yi ne wo yi fini hini mu ni ade ade nyina no na esa amaman na na de ekọ efia kwada no no na bi ade akonkan obu ho no mu a wo se ne ba ne kontim ye de enyina cho bo se de kwade na jisa akwada no de bia no ne hunu munya da enwo da akwada no de bia no na ne tie da e ne ya sa no ene ye akwada no duonya wo no anu de bia no u dware no a wo ma ne ni ro ho du no nyina no ma me da gomba no so otete ye atreso da kan nsu ohie no be nane na o de aye de amana no otete atreso na da kan nsu ohie no be nane na de amana no sa na ye duru aye ne 40 days ya wona ni bana no mwa na wa so no wo so no wa no na wa ye makagadu so bentu amienu na de ya da asan bu se na oja na nan oja na nan na eko na de ya ni nku na ho de sra no na de ya ni nku na ho de sra no e ba sa eso ya de enya de a ebitimi ya de aka akoda no asrami ya kan obi ntimi fa eye asram ya de enye akoda no ti de mikeri yi na eye ma akoda ne pa na oye ma akoda no wo de sra na ma ne nom na de sani ya no he se ho ho ho asempoama se ho ho intus se ho ho ho hye akwadane no jwene ho ayetu kwata pai bo se makwadane ho ye de etwa mebia de konkan e makwadane nso ni sisimu ye de ye dene e ma akwadane wo ye ne sai nyana wo transne to pem ho nyana no ko fa yade bi ye de mre no e makwadane timi sore ntem ayede enante entimam da gumba aduru ndie aye nkwadane duru pa na nanu maami bi ede ne baba aye sister bi na wo sidika na asem ne ba no utim se maami ne ka na afo a ono mo wo eye ne ba no a ne ba no mu firi nyina no oma so li kusuku e kwa krachi bi na nso ne bayi wo tena sia na ka na ato so onye ese wo ye o ye bukura da asole na podi ne ba aye usi odidi si ho na wo ka na ho ase magia me bayi se ni se na kwa no yidi kwa no se na ma ezan kwa no ho o me mpedimfo o ni ma me e ka na ase no o hu se ye ka na ase mo mu na na wote fom ho ti he dia he ni din no se me ba na ha dia ewura dem mo ba no kwadu fa tuntum bi no de hia da e ye ointment ne de fa ho no so ma fa kwa na ma me mo de kwa na mo na no na e dia awuro ne pampers na ase no bo ye ye wuro ne ni ka na ase no no na hajia de ayi no aduro ni tia no na koda e behwe ifi fre ni su kai gai na hajia mu so ni mu no da hajia na so no di tia no na koda hu fifre busu sam abia ni ene ya na hajia ma ne bon no no se fede munya no ye di akoda si ho akoda ntimi entrance bio no di mrika na won nam fi ho ne ye wanante wanante ano no aduro no timi abokora ne kutupa ama ye akora ne si ho no won timi entrance bio wo di mrika a wo dwane ho wanante ano no enti se we kire se se wa wo akoda na waka fom ache na won timi nsole enante a momoden ne fa ne bra maame da gumba ho de hia da heba center na me pa cho won ho akoda de manwo akoda bu ho no ma uja nan a na de musen kosua enti akwada bi so honmo a na ye green green ehu asabra no wo hse akwada no wo di adeto from crowd no ye machine no no bo pitiri chara wo hu sa me pa cho se asabra no bi di ayo ba no ada ayo ba no pokura no a ma me da gumba da hia da ointment no wo ye ne sa anyina na kwada no ye de eto no aye bre ene di ye dwuma enti se wo ase bi se bia fre hagia e wo 0242 712 113 0242 712 113 and 0242 046 783 0242 046 783 Wobi uti oya uti teja wo usu uti wobi wana mani ti usi nitrasia na ase nani ekwe yato for migraine nono asro ben wobi wana mswa wakasa na nka bonne ye defre no mu ba de se fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefef akye no de bia ne hunu mu ye de we panin o de bia aso onukwa wonte empampan se bia ade ye hwam se bon de bi onte empampan de bia ne hunu mu ye de asi sha no e mem da gumba de hia da ontement no ena be na ne a odi biguo a we bi kan de ya ye chance wonye wo se dan wo sa se fu di gu ye no wo se duri eh na se e dia modru a hyehye na fi ade edru na mpa eyin guto won hyehye na ni ibrahim akomako 177 e se dia duru kra ade e wo mu e se dia duru makomako nson e de wo mu e di pompo kwa na abu abu trin mu a me pa cho so dia duru gu a e be kanya utin be ba utin be jwan into easter na ye ne ka se yes eni ikuro and about him ntia ene ma otinye dey eye oya no enti koso ana fire dey egu enti ma me da gumba duru no na na onane ana odi gu ntim no na wo fu di gudia eh eni ase de e wo fere tikwa ko bodan mu ase shi tutu ne ya ne yankasa ne kasi onko so mfanye na by and by ugusu ode yo se fe di pinch ne ba fom afi gudum ne bi se afi odi gum pokura no anye de afi enye ne ya bio de champe o hu ye de e to no yesa yesa yesa ene ni tia de no e ma bio ene se oti yo ya obu won mo nante a na ji woni trim ti se de ase nsue de eje ni trim no aha wo sa no wo hima me da gumba ointment no wo nante ase de eye nsue bi jina wutrim no na oti ye gen gen oti tutu tutu oti o ya oti mu hyehye wo wo kasa na nka bo mo bo ni ye de de kira me pa cho no no abranti bi e kan na se mo no no ewura na abranti ewura bi sa sa abranti bi wo se wo hem hu se emu bon wan kasa wo se mo igini wo se tri mu apro kasa se be so hu as when the gumba drew him and why they are turning on already who did dance here I work as if he did a cabaco for a yukumase and to be part of my mother gumba drew the yes I want to we busa say no more drew no I see a dear bay you should busa say also a dear bay and how and see even who ya dear how see it to be inside but catch no say who can ya dear no one that was a you and as I know who bain the sea who bain the sea who bain the sea now why they at all my mother gumba number no ena who be here sir was a bad ebeka and no o frɛ no a wo ha obi a ha obi a no sɛ bi wonim no doctor de sɛ bi ekɔ nim ayɛ mfɛle yade bi ha obi a fanye de ensie kane nyina a kyerɛ no mame da gumba number no ayɛ 0242 0242 712 113 0242 712 113 0242 712 113 and a 0242 046 783 0242 046 783 na bibia be kon kan so de ye asthma asthma na hawa koto eye ewo fanta toba ko uto wo fanta toba ko na no apema me da gumba de hiada ointment no kunkoni koto ni enum be kunkoni enum a be hwie ewo no agu ade mu na de si eye eja so uhwie gu ade mu na de gusi eja so a na na se di sunsu shiba na anane na wati nkuna ya daya afra eno nobe pe MMB makuwa kube 20 MMB 760 ni ana 360 ni chade kana MMB bibisa na odi afra 760 na 360 760 760 chani nina 660 nina wane kufidi ya kana wose chani ya kano yini na na ya kana chano o de fra ye de hiada ointment na oba yam na de fra de hiada ointment no ani ye mesha na wa ye siwo ye de hiada ointment ne ye ewo no na wo de agubotu mu kama kama kama kama no bono anopa mienu atre mienu anwumre mienu atre mienu anopa mienu anwumre mienu sa obo hu se ohome no a ente shiri na ha wo no nyina no e bi gya kra ama ho ayede ato enti se ewu o se wakoma na ya o ya obo se o se o de ni akoma ya de abo se wakoma ehyehyew ebo peri peri wakoma ya o ya ehyehyew ebo peri peri etimi ya se wakoma tebeto yem sare bo se wo ya duro ni sare na o dandan no na unya ayede ahoto obo se na unya hoto na ho ayede ato prekope obi se de ezia de ye sisi ya de de se eyo ya na ko to bam bi na rishia bam na nam se poho wu na wo mu nti no ebebo wo nti ya no poho no ye adwuma wie ya no na sia de na ye dey ewo ho musisi no ayikuru nti no se eba na sade ya e se yitimi tu ikuru na se nti de be ne se obepe eye agagadu kakra na ya mu na wape eye de hiada ointment no e wate atrebe baako na de afra agagadu nu nsu no na de asija so na na ne afra ne fra sa ani yo de besa wo de besa nya bo tema ne mo nze wo ye wo du ye wo duro and then we be busy pa ba shishi wo nya bo tema ne mo wo di ye wish wish de ko tri bre tri na wo sa e mo sa pro trim pro trim afi afi e ba fo na fi de wura ya na so ko ja nan a wo abi hu besa ben to mienu na wo sa wie no na wo dware ya wie no na wati nkudi bi na de atua eno mfa nka sawa because you said when kutu odi pia beko eno ye petrol jelly na chakachaka sha no da bi we ni kutu tuli tria sha no na odi atwi hisi no udi e choose sinu no mfe no mfe na di choose sinu de opa ma obabia ne nsem odene obababia na obaba ma bi onchu yipa onchu ntu be chile wutua no pani anwumre na wutua na wutua ana pani anwumre na wutua na wutua na na nsa no wasasa no aye bentwa mienu sa obohu se weye ne sa na behu sa fei wo sori a na nka bi wa wo sa lanka wo pa atwa se no bo so so da sori kwam na so ho ade ato ma me da gomba dru na me di ho adanse da akira no there is no side effect of using a bibidru kan ene fidie ni ho ne de ko tani ho ene nam de bibidru de ho e so ni ni cheye e bibidru na me cheche o kwa be fa so dan dan no bibini wo de bibidru nti e beje wo na ho ade ato ma me da gomba dru no nyina so e made in da sin mu en ko ho arena de ene de hiada he ba center e wo fre ma me da gomba number no 0242 712 113 0242 712 113 and 0242 046 783 0242 046 783 do baju ya trema do wo aso no unti na o mra magina ya lesa ni ni so asa wa fire de okay me ready ma me da go mbanya me ko bon dia mane so amaye so ye de o moye enti eni eye chinyechi ema o yade yede enku na brada hia re ba center ana afre haji ma me da gumba na nene twetwe nkomo na omwa o nnya o hawo no anopuma sibre menua mesia acha ni otie fo nyina woni nya menya dwuma
0: okay aje akuni akini
2: you're listening to Ago 96.9 FM
3: akwabo akwaba wabat na si neti Ago 96.9 FM
4: Sikani adi enyina, esu yemu biya tu minchira di chiemu nsemu.